nanda ndeka wendeliwe bainte lange sandi bele lange mpuka la noye akata o is hanya habya kawende yanga la noye akata o is hanya habya kawende yanga dole tankonjo mandi lele langa we kimindo enge ngamo imbende baba yonga mbele mkoti nyama o Donka uyoba kwa kwa kwa ndongoli kutuwa kwa langola Oyari akamba kongo sike Njo kwa kongolo niye ke lango mele ngonde wikutuwa Ao kongolo niye ke lango mele ngondale o Ao kongolo niye ke lango mele ngondale o Ao kongolo niye ke lango mele ngondale o Bololo le bombebe wembi ho ho Bese pero yake Hello yake lo yake lo yene lo kabulo bimbiro kunwe butela lo yake Hello yake lo yake lo yene lo kabulo bimbiro kunwe lo yaka lo yeni bari wangya lo ko ka lo kabulo wongwo wongwo yela o anyo bai to wonga le uki obe kinyo ya na na yete pa ho ko jelo lo Nyi wae ayenjela nyama wae ayenjela bontongwenjela galango keranga mo Awontongwenjela galango timbilokie Awontongwenjela galango keranga mo Awontongwenjela galango timbilokie Ewa hela njauloka biyonge njaulwene bokodo njaulopa Lo nyanyanga na nyoba tokiri tina ivandumbe yo.